0: sumah digo kay sumah pakara pitay talay Dios niko. Imagina kuya kohwi kanki kayo ikikunata taytay kuyday ko ang kiko makikipap ikong ki Señor liapachayang rula kamas kay kita hasta ora ka Señor kayo ikikunata taytay makikiman chula ikone Dios ni muna kohniko kuya koh taytalay muna koh Señor Dios niko examinche kayo ikikunata pas Padre Celestial Dios Todopoderoso Paulina Condoricoa taytay kay lugar kikihana kispikan chispintari kung oikikuna Señor Dios ni saminche ikaw ikunata taytay Señor Dios ni saminche iglesia evangélica peruana konstori kikihana Papa Dios kami Señor ikaw ikunata wakay chanki yana panki galpa chanki Señor Dios ni gracias bendición kunamanta taytay kamahniko kami tukuitari kusen kawanki taytay gracias Papa Sabina Mandortupa Cruz kay patawama api pitari kung kaway kunata kanya sa mincha itay talay kuya di kuy familyang kunata Señor hasta warah ka Señor Dios ni kausay nimpi salos nimpi kami Señor wikung kayo ras papa kanya hampi nanay kunamainta unkoy kunamanta Señor Dios ni kaway kunata ilatak sa mincha papa manya kuy ko papa kay benedicta pumaya kay woy kipak pusiki pa kay bilkabamba convention api pirahtari kung tay talay kami sa minchan ko ang kunata Señor Berta ninayata su esposo Mario Nilda su esposo Juan Carlos wawang kunatapas manarak niyang nikipinya kang kuchay pas kang niya kuya likuy Señor iya kapapakam kayo ikunat sa ungkong tutupay ko ang kadiyos ni hukpung chay kampak niyang nikipit tari ko nang kopak tay talay makikimang mga pichin ni Diyos tay tay muchas veces Señor ikun nakaman takarup kang ko tay tay manakawan chika usan ko inaka tay talay kang kuya likuy ko wakay chan ki makikimang pichin ni kaysa mapakarapi
1: Padre del Cielo
0: Papa Dios, taytay kuyali kyo ikunamanta manya kuy ko taytay kay Luis Alfaro Cardenas kay kuy kipa kay Okubamba Convention hapipi taytay sa minche Señor kay kuy kikunata taytay kay kuya ko Dios niko Señor Dios taytay kay para wawking Luis Alfaro chay pa manya kuy ko taytay kay inayat esposa Enigma Uyani wawang kunapas Mónica Alfaro, Saminchi que yo y Kunata Taitelay, gracias a Makinapa Kuininkumanta, Kuyako Dios Nico, Kami Señor Paga Punki, Suma Bendición.

Yes, ni kona pacha kai pacha kamahtai tai. Gracias, señor. Kai sumah pakat Juan Kiko tai tai kang manchin pai kamui ku papa Dios. Kai hina wale ikuna papa manya kui ku ruwa kui tai tai. Hai kakai oi kiko na warmira karira to kui ni stan ku tai tai ku ya kui ni kita ben chini kita. Has ka oi kiko na señor kalikai ta salos ningo por necesitación ku papa kanya ku yali ku papa. Makikima pichini kai pakarpe. Tukoy niya na nisidias ko na tapos kanya ang taytay. Koy kong kipapa, bendisyon ni kita. Kausan ang kupak, kausan ay kupak kay hal papachapi. Hanak pacha kay pacha kamak Diyos ni. Ung kusak na tang hamping kipapa. Manay may ako na tang bendisyon tiyuray kong ki. Manami ko na ako na takang may kuching kipapa. Manap at siya tapos kang pacha ching ki Diyos ni. Manalian ka na yaktaps kang trabaho ta kong ki Dios ni. Gracias Padre Celestial. Liakis kasong ko yung natapas kami kusichin ki Dios ni. Dios ni makikipin liaparuna kuna kamaskay ki kausay ni kasyan Dios ni. Gracias kay sumapunchay manta. Kay pakarta kausay tabia salust ko yung kuangkiko. Gracias Dios Todopoderoso. Tukuitan ta italyay makikimang hapichini chura ikone Dios ni. Kang mi Señor makikipi hapi ikon ki Señor kausa ikonata vida salus tukuit papa. Gracias kay waira wasiktap sa mincha Dios ni. Kangalya makina kunatas bendisi ikon ki taita aon planta de transmisión orkupatap kangalya wakaichi kuyalikuy kuidan kipas Padre Celestial. Gracias kay ikonamanta. Tukuy manta gracias takus pata italyay hanak pacha kay pacha kamak Dios ni ko. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Eterno Dios de los Cielos, Jehová Dios, Mañacuico, Keikunata, Yapachante, Keipajarpe, Dios Nico, Jesucristo, Oeiki, Sotimpe, Dios Taiteico, Ajratajcachun, Amén, Amén.

kay may nasyaka sumampas niyaw sa eresyo wa sumanchus, ruparu wa sumanchus, imay na po ni tiyaka umampas siya iray ko. Pero awang ko na tanin kang kunawami ka siya saksapa punche kay pachak puchu ka ng kamanispa. Hinakayang kawarinchis milyakta masilay ko na kawarinchis inakmasi ko na ima kausay mi kausay ninchis ka siyang kay pero suyo lapichu manang hinan timpin tekse mo yung timpin runata wanyo chisyang ko imang kay runa wanyo chiko na rikuri mo hinaswa mana mancharispa mana wawapas taitan tapas mamantapas respetancho ikirahmi chay hinakuna mami mo naskaw yarikni ko chay ay ko siyanchi naka hakupuni puri nanchis mo naskaturay nyanyay wilyasun Dios pasiminta piwanchos tu pasunghina kasyang rahmalipas manang imanarwasun chichu manang makarwasun chichu manang kasul manchu aparwasun chichu manang sukai kwasun chu Señor Jesucristo ping inikusun hinas pakis piska kasun chis huchasapan kanchis nispa manang huk Dios ka kanchu chulayan Dios ka anak pacha kay pacha kamak Dios no kanchis tapas kamak ninchis tukuy niya winchis parikus ka manarikus ka kamak nispa monas ka uyarikniku hinaya Ahna purinanchis kashan, ahna ruananchis kashan. Apura kuso munaska turay nyanyay kay pachapi kausahmasi. Imayata po ni ruasyanchis hinaka niyapay ko yung munaska turay ko na nyanyay ko na piko na may ko na niyapay ko nanchis. A ver nyanchay ko na turachay ko na... Papay Maximo Supa, buenos días, mamita y Paulina Cruz. Nyanchay Felicia Huacaj. Mama Julia, familiante Rubén Guamán, familiante, hermana Sinovia Quispe, familiante, Pedro Becerra, esposa y quedo Vejes Bolívar, familiante, Agnataña Paikame Kiko, buenos días, Turay Ñañaycuna. Bendigo kakpa, Señor Dios manta, mañaro kuspa, Señor Dios pa juntaspa, bendigo pure nakachun. Señor Dios ninchis misa minchawasunchis riki munasta uyerechniku. Ajá, jinaka Verónica Quintase, Justino Gutiérrez, buenos días, Turay. Ñaña y maipiña kashenki, chaypas ñapay kuskan kapuanki. Chay jinaka Ermelinda, tumay kunsa ñaña, chaypas apuraita, apuraita purinanchis, arimunaska ñaña chaykuna. Tura chaykuna ima bendikuchu kankis jinapas riki. Willay kamuychis, ofrecikuychis. Inejmasinchis kunama manachu entiendi siampas jinakariki. Predica kunachu kashampas chay kunatapas riki. Rantira kamuichis unaska uyerhni kuturay nyanyay ahnapi Dios pasiminta entiendi kunakipaj. Dios ta mancha kunakipaj respita naikipaj kasu kunakipaj. Ahnata señor ninchis muna monaska uyerhni kunyanchay Margarita Mendoza. Julia kekanyo apasa, ulalia kekanyo apasa, hinalia tahliapan hakay, a ver, ñaña kuna turakuna hakay napi kashan riki, akumay lodo puya apurimak nin hinaka, arimonas katuray kun ñaña kuna liapaya napay kuska kapay chis, buenos días señor ninchis samin chakusun kichis, maipiña kashan kichis chaypas riki. Ajnata, ajnata, niapaiku, spaiku, monasca, turay, ñañay. Ajá, jamushaiku, jinaka, ajnata, chayki, purisunchis. A ver, jinaka, monasca, uyarejniku, piña, maña, gaspapas, Roberto, yucra, tío, calca, inocencia, pati, de tito, ajnachu, monasca, ñanchaikuna, buenos días. Ya payanta, niapaika, mikiku, jinantimpi, uyarikamushakta. Ta yung kapipas uyari kamanchis si may mami kay papel tap churar ko ni nyanya chay kuntura chay kuna a ver familia familia riki hinakalyapan pastor ko na tapas buenos días hermanos pastores maestros evangelistas nyapay kuska kapay chis lapa chayay kichis nispa nyapay kumukit chis la paquichista uy arejnicuta manan manan ay paita atirunichu monas katuray ñañay pisipa

Manay chako huaway kikunawan kuska, Señor Padre Santo, kasiya taytay. Bendito Señor, kay rato pas Padre bendito. Kaya ikamunin sa